0: Radio Cordillera ka. Kikilang sikpa ko tuyang sikunatan. Chara ti llamo. Chapayang sikpa wa yung sikma.
1: Así con ganas, Rocío Capa.